0: Nyamemre o. Ah, nyamemre nemre papa. Nyamemre enemre papa. Golf time is the best. Eyemre ebre no so na so. My sister me dinner tie free nkra bai. Na me ma me plot awodi e pon kon se na abre ni bia. Na be gina P4. Ah,
1: sumpa.
0: E plot na da hosa. Me se. Nana se wode me mu bi o. Abede kurum do. E te me se sa na se ofre nua fo nya na ye nsia. Me na me toso ni no. Na so bra. Ahwi na ye je plot fi e se mo e ni mo bi asa. Enti bo sume mi asa bi o bi amfa 50 Ghana cedis 500,000. Sabe me enko new currency. Na e fe twa blossom no so. In fact, na minya. But me nua no mu kuma no hor me enti me anka. Enti e ba da mu no. Na me ka se sister se sister. Me le minya. Fa ta enko ano home ka me gume ni mo asa. O se nya hwe wele bo sume mi asa bi a. Me le 500,000 be ba. Na mo sume hwe. Na montagne bina ye mon fama ho di tablos no kakra kra I was up for me ka say Israel yakopon nyam ebre ni duru ye no men ko wa na be si da no men ko wa ebre ni so na so make you no worry
2: abuzani si
0: da aha me si dentia na san ni si abuzani ah me si dentia na bra na mo wo otek ana me si abrosa bra na mo wo fox ah anti some passos messi die
2: o si gas house gas house
0: okay

ɔne biɛ hena sɛ ɔno ɔkasa na me ɔsɛ ah na dɛ na furo nsui ah abusa ah sa na tete no ato na nanu tiri mu ah ɔmo ni sɛ dwuma panyin bi a ɛsɛ na furo so na sɛ ma me wo nya ni di afi no fi invest ya ba ah wo di di na furo ba kɛse abusa fo ɛnɛ so yɛ wasɛm ɛma mɔ ɛnɛ ɛna obi frɛ me na ɔka sɛ sɛ mrante hene sompa FM ne TV no sɛ ɛyɛ nwom na motwa kamaka sɛ ahete papapapa modeɛ mowɔ studio hɔ monte deɛ kɔ soɔ yɛneɛ wabɔnte ɛneɛ sɔbe sompa na hete very well ahete papa.

di ogwama moja no atiminko ogwama ni moja no atiminko ogwama ni moja no ofele geve no sabi ogwama ni moja no ofrend no fisili kafe no taba ogwama ni moja tuni wamo ogwama ni moja and quadi